0: na idimirisia 93.0 gakaneko wawe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tuwa tithia otewa na esi idimirisia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu ya menyithi siya ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu voredhi mkuvetu kira 0721 648 385 wara nilia na njero.
1: Kuhugetibuli
2: Negetibuli Prista kwandu ambo konu uraku iwa
1: Senta korea getibuli
2: Ukido mama tura maona ae
1: Dai korea getibuli Leto voro
2: Magato andika gira
1: Leto voro
2: Eno ye, tika tuambe tuti zukuru Ano tuambe tukoro tuke doma
1: Ok
2: Nwisi tu mwari wa mwanja
1: Tudite wakanana
2: Tudite wakanana Mwaka kuora adira
1: Kuora adira
2: Iye
1: Yes
2: Yangi koro kuhundo mwego nge kari kukoro wa kidoma by the way Eno kakiaka kosi ga kukami hiri etanda to Na kure boni kia training institute Chusu ni kuhundo lia manakora magi kinyanira Igedo koro gitu yuka kia giver Ena intake ya mwiri wa mwanja umenyanira kuru ikidi na mbire kabindari kaka Ukama selavari ya mwena wali hindi
1: Yes
2: Wadhatari Baravarari ya embu kudhiye kere tire vangu mwadhatari vakuwe na kanda wa food gospel Nwa kuru ugekinye vangu na ukena register Mwara tuyo kuru emu leikindwe Form 4
1: Ok
2: Angatugwa Eitha we mwere tu kana we mwana kenwa kuru ukeru tawira wago tuyo kakia giver Ulea divitari Ulea siyana dhe inwa children's home Bisiria Iroragi anduari ya kuru Kukuonde nuravatara certificate Nuravatara guwana ni ratathi Niene mweto kiene kia giver
1: Ok
2: No maliri by the way kanana wanginye yoko roke maserera kuvetukira 0743 45 10 17 na odosi yuki nakoroge kinyanira wega makeria adho umani maa vatapai
1: ok neoma tuatikari rumi eriena kanana mwako yu wa ngirigiri mirunguri na idhanda tuturia bye bye
2: iya mwa wetu wiki
1: na kugurumi eriena Ano wanginya wambe weori ya tiri Wikiti ya tia Nureka nura rumira motara tarore wambe liria na guwa mwaka Kia mbele liria Na plani dawa inasosia mwaka o kia mbele liria Bado siye wavo Nura kinyani liyaka na bado wambile kusika kando kiuga Nua wanginya gia mwaka mwogu wangiri gire mirongure
2: Tiambe tere kithula no kithire
1: Tiambe tere kithula no kithire We waku
2: Enuwa ngeenda gendio kiga wetelete kitulano.
1: Che mundo angeka angeka.
2: Akora ko yo gwatire. Kwa jani ndiendete kamutugo kau.
1: Do your thing.
2: Daisho ndio kina tika gukia kiongo. Ukoro gikinyaniria na koro kirikia.
1: Yes. Tika ga ya ukora ko mundo watiga tiga ndoreri rucio. Tiga mbeke ya rucio. Tiga mbe nginya neri ya rocio iwachana nayo by the way
2: pereka vibaya sana
1: usio no guta
2: musuku muno
1: usio no guta wingi ningi uga musuku muno
2: no to magalede ukoro nduka athina mbere
1: akirao
2: ogitwe kakoro kare ga suku muno
1: yes akirao ko
2: eriyo die mudoma kyuga akedie katura ali vandu kiara tiga ngari yake vandu gataudire Rasa manilia na mutumi omwe Amulia we Mwadhira na kuli ya liyari
1: Tasokira wafuto
2: Alenu kire na kakali Ulia lele Luisi kwe mutumi ya wana kama akura nilie Akura kwe murata wa mamu wako mno Nuona ama tinda na musiali Kukuluwa na waumira na kukuma batau nire Wadha tokeria kulia nudhia saa kumusali na kuye torari tonuwa na ingi ni murata wa madha Ingi mwire tunuwa adhi kumukethia Ingi tonuwa ni murata wa anginae Adhi kumukethia Heru taniretia Ingi ndana moka motoka
1: Hena kamotoka kake
2: Hena nena mudhuli ndale ngalire
1: Hema
2: oka na kamotoka Kethi siambe
1: Yes
2: Kimwe tangania Ajia, kwa nao kukukethia Uforo, ni yao kitemusi kukethia Mami wangi uka kukethia Nginwezi akura kiona kama ya rata Amori ya hea ni akwere ya ni namwerire ni namwerire
1: ni namwerire
2: ii ehe kwa urutaka wera oriko kiuga atiriri muthuri wake arutaka wera na company ya Mary
1: oh tekeru ne muthuri wake arutaka wera na company ya Mary
2: wake mwira we we kuri andu matonyaga na ku maire mundu ataingwa na ku uguo
1: eh
2: ku ino iraumire
1: eh
2: we na nugu mamu akwa kio nikio kuvesa na
1: gai gai gai gai gai gai gai we we we
2: Eto matura tu moge zera wagiro kwe siri ya mono
1: Neo ma
2: Haya Kata tika mwene mudhuli Akarolia kauka Mana mudhuli uchua na akarolia Kivivi keu Kira kurele mwendo mwe tukani
1: Haya ya ya
2: ya Kira kurele kura ya oma
1: Uchunda hewenga Uchunda mwe kuwani u
2: Kaka kamwere tukare rwava na lena Kaka kare rwava na lena
1: Kakurangari ya
2: Kakurangari ya tia Nandule kukule mudhuli ya lutaka
1: Uchua mudhuli ya lutako Ona
2: Ewo
1: kadiende.
2: Eh. Kone kadiende kao mapai. Kao ma. Kao ma.
1: Eh.
2: Ya mama kauga riu vuva kinya. Mitinga bana kuya kuraso ngiukithie bahoro. Avoid.
1: Yes. Avoid unnecessary provocations.
2: Kuirwa we mutonyu na kuria ndari nigetho igie. Besa.
1: Mm. Matirenda gwetekia tino icarie.
2: Kuria icaragwa. Na matisa na huko anumatura ya vaya amati mama ha Mage kambo kambina la kenda siyo tuko Na meroni Na weja wete kiko mundu kulea meroni Na inyanya na anudu siyo tuko
1: Kina kera ke Lagi huwe nge kamwela ka Yeka niyo wakua na amwiri re Agafaa kule ngombe Ukira kukula gari
2: Indosia moko man.
1: Rue. Wana maguta no wega gira riu. Ta komo ko vire.
2: Ay ay ay ya. We.
1: Aliande.
2: Tukenele ziana siene. Tukenele ziana siene. Sia to bora.
1: Rue. E kako na mwe tika agurekire gwa. Nga mwurethiria kamutucagira ru ru ene kileti atia ina twegana tobesa ona kana nombo senguruvure no anga mate no ngumbate ka kwe tuga kruvu gatokorogona ko ona kana no ngumbate warani ngatwaririe tagaka wadange kwera ngatwaririe Wana kana no? Pareziria badire ngumbato. Kumbata ngiri gire.
2: Ari gira deposit. Ari pa mundogo.
1: Ari gira ari pa mundogo.
2: Ah, tukenele iradi mu ciacia na ile ziene. O tukieta gira ciatu ci maraini ire. Rewe. Nise gwika undu no na kuria kuria county ya Kiambu. I think we're not to talk about COVID in our county, Embu.
1: Yes.
2: Kuna tura limulire tukulia ndumbeje. Kuma unute mega.
1: Ndumbere.
2: Kuma unute mega. Jeshi ni atharu kile muno. Muno muno muno muno ni kumekunda. Kumekunda muno muno muno muno muno.
1: Yes.
2: Leo atumia ni maravesa na gama kauga kieva kiao kire kire ni maina kio. Ni madhiko maria makorogo maina mo wa mudhenya gukere wa mudhenya gukere. Baiki umia. Etura limue. Itura limwe gutira tura madiko ta mairi ugo
1: okay ee
2: na te mundu akoro akirwara kana ndwe the no akoro kiumania na jovi ile ile anyua ni mwana icio irarivana kulivana the irarivana kulivana
1: waire kwino
2: warani ni kuligo ya jovi ranyuwa itura riri ne riko na makagiri makauga magereti ku vitana na jovi no ni regete kuthira but nienda ku comment kana riri gwikira vinya ondo atongoria o marekire na muthenyi wengi na gwire okiuga atiriri jovire tu na sio matura ri liko vatara political goodwill kana njara ya teti na I think etura rere kure county ya Kiambu nigu maronire ruku ateti marakuru magioka bamwe we wa mutongoria uragwetanwa na mwena ucio tuke bamutuo nde mauka bamwe ma vanga kwina kyora vanga tournament ya muviroyo wengine yake akavanga gukorwa akirapu gike akimagurira ndwe wengine yake akavanga gukorwa akimaretera ginye ge maundu mama man darts Kenya Darts Association makaretera ndu tasio makaonurira ndati korogwe kithako na mithako teyo nde wa mutongoria wa mutongoria wa mutongoria au kana kaundu gake karavuta ni nwisi ni mbeumbethi na mbeumbethi mendete maundu megi mithako magisarage kivonia gya gutura ni tondu kuu andu hali ya kurukia vakiria maena kio marauga madhiete madhiko makanoga
1: niyo ma yoni ingiwa ni approach mbega mno tondo number one tatika tuambe tulorie mondori affected nore kune mbeo mbede
2: yes okay?
1: Na wanatoka kuga to hivi ingi omonde na hivi ingi omonde oyo mbeo mbede no kuruga mvakato
2: nukudhiye tulorie ringi
1: but tatika tuambe tulorie mondori ya winarenava nore kune mbeo mbede so approach yoni the best approach
2: yes
1: ni the best approach
2: na
1: netuturaga tugaga angikoro kwe kindo kia vata muno muno muno muno na geteza yedhe inu ambara ino toko wetaka siya dawa siya dogo kio maturari jovi number one ni political goodwill wanatokia tagerera mvonge siyo geteni na siru tewira wasio magoti maru tewira wamo alia enge na wama ru tewira wao utongoli ya wa matura na guru tewira wao bado wanavyo tuwe ene tokiru tagawira wetu bado ni turavatara political goodwill tono leu ino tournament urauga ni siya kuma keep rere
2: busy
1: entertain engaged
2: na maana maana maundu mengi bana koro magika
1: magesi mundu anadara yani kwe mundu anaragia nake ngucira ni coach wa team fulani ya Muvira County ya Embu akambira tio ne kwa materia yagwa one important factor especially ya go keep mbeo mbethe busy ni through gukuria taranda siao ikoro ni Muvira ikoro ni mithako ya ngerekano yani wa mundu vile akoragwa we talented gukina kora tu queen opportunities na queen avenue sia gukuria mundu uyu atwikaga engaged nginyigia kariganiro ni maundu mari angikire
2: ni tondu are siria mena friend rekimya gioku
1: alafu tuke for example kwa wengi mevira tu na gai organize over the weekend Saturday na Sunday sawa sawa ngi tournament nyenge onaidia mona kasi atatike thondeko muna ikithondekwa Jumamosi na Jumavili ino niyo medhenyere koro kwa yogo wati mono mono mono mono mono mono mono mono ya anduwa ya kusema niya kurea matavati kwa koro magekatia magesema niya tondo number one mondo niya tinda wa wilari wake madhama umenge akituweka engaged mesiri ya make makituweka engaged akiuma kiwarole kiu anogete wanadangenda kuthiwe karande bando ni kuthiye vye mwe mwe na kwe kaudo baidho muna kakakikinyari wa matura hali especially weekdays riri ya kutai na maondo mengi na sukurushie vinge ni mwona kakwe timu siya Muvira ni yenge jaga thaki mwono na mashabiki na njira ya training kukura kwe na to training to kura tu kukivuwae ati niso na tuone tuwe nge jaga andu wae na nituma kipaka busy you know so nene kaondo tuonge vota kweka watu geta gena mvongere si inge na siyo iveto wigiri riki siyo siye kekana ilu tewira wasio
2: ni guwa
1: bado mweno ya wenge kundo tuonge vota kweka atia
2: tuonge vota kukoro tugeka na ruwa nga kabinde ni ni tuagiro kukoro tugeti gati tamu tuongo liyoraru nga moka uga tuagiro kusadiru kivoni yaki anjo vya siye kuwa no waru nga mbata mutuongo liyoto ve solution
1: yes
2: nga mbo kina tuwira atirire nino mpe umbithi ya fana kiki kibaro lienda kidonde kwe hafa vasivu kiki kibaro tika kidonde kwe
1: Nengo mogo lila goal post.
2: Nii, goal post ni ngoreta. Nengo ni ngareta uniform.
1: Yes.
2: Kimi ya giuku.
1: Yeni.
2: Nu hatu tevya. Nu hati kuronga mokina tuwera. Jovino ni siengi vira mwono.
1: Nii.
2: Nukati ya tuwe.
1: Nituravo ya. Itedhele duwe to tedhele duwe. Na. Hatu sali ya solution.
2: Kibori ya tuwa na keo. Dongi na lumbole ya tuwaina. Tuni tutu wakilo kuga tu tedhele tuto tie na maavinya tuya Kenya kawainda.
1: Yeni, yeni, yeni.
2: I think approach yo ekule Kiambu.
1: Tutiaragenda to issue amuthenya ukona taru tugakuvanga tuvingurire thimwavai kwa mateta mengi makorogame make muno muno maturare na kure ndari
2: mwena ucio tusoke twamukirete 10 kuma kure kivuti
1: ana nikuwa ngwenda kuga tuvewe ru karege shambuga kure mundu waku amukubu kure mucie kwenyu wathukirwo voro ukigwe ni kwino kwathiere ati inuri ni wanatokera iyo voro ni irendwai kuona nyui mai kumbwa mai wakundu
2: guku
1: kuona atumiri mai kumbwa mai wakundu guku tuyageri gucaria alternative ya the noyo na njireyo
2: niguo
1: na tutika kuteta wata atongoria tutika kuteta tawa na inchi
2: tuwa na inchi nituwa kuro kuteta
1: nitu tupati kuteta
2: uwe mutongoria nungama ambao tuve kivonia osoki ongerera tondu niturere wali ngino kutuera budget ya kwande na andwe angandwe ambao tuve ka solution kanini tu kivonia kia denosyo ruo kina koro kano kina ambatili yondosyo ruo na niravo ya watu wambete kutuonia rili kini wambako koro wiki kinyanidia
1: very true
2: na nitu kukoro ruto kiuga atrele
1: yes
2: nitu wavono kia atongoli ya retu laugani yomonde te ya rusyo ito mbeo mbethe eriatu inayo na mbethe mkore tungi interakti na mbeo mbethe yengi muno niuna kidhula notuare keretekea 2027 nitu kakoro tuina vora niri kana na vota ni kana ando atongoli ya engi muno muno anini from 20 years niye kila ngapi ya 20 to 30 years miaka mirongo ere na kendo kudhi miaka mirongo edhatu tukoro tu inavura niri engi muno muno muno kana angikoro ni magakinya niri ya na raya na muengi ukoro kima dhula tu wakoro tu inatongori engi muno muno muno ndise ukitaru ituru asia MCA wandi kendo ta wandi ekomi ni mufatu kukoro ngiara niri ya nando anini 20 to 30 years miaka eno na ni kuona niya ginyegia vareto dhiyote dhe inu otongoria mbeombe dhe ni metekiti ni dhaino kio otongoria wa rusyo kutu ya otongoria tondo engi tayari ni mambiti kuona niya interest yao ni manira kuona magitongoria dhe inu wakidhuna na tuwele kerete kuina aspirant engi mono mono mono mbeombe dhe na ni mbesi ni mago kuona baki yumeri ina gikiro kinene nuhu ni kuona nita society nuwa ginyegi ya tufoto kuro ya tumadhina tutu tulagumera mbeombe dhe because tayari ni mambiti kuona niya uvoti wao wa otongoria kiria marava trani guidance tu kana makoro makivewa makoro makinyitwa njara monwe gasira but they are willing na ni marere wa kiria marenda wait and see etera 2027 listi ya tukakoro tukiro li tukakoro tukiro li wandie mwena vura niri tugeta mwanja na anogwo ukona mbeo mbeve nikendo atanda tu umwe nikiona nikana lingine mugenda gendu to miaka and I think aka nikaondokega nikaondokega na nika kutadi ngije gia the young people mvote ko sober up kana mvote kokoro makiro ya maundo ina ka street way we etara wone etara wone na nini ragosa ke kaundo positive kana ke kaundo kega ga kuona ni ni ya weakening ana wa mbombe the ni marona ni maguro kunyitete mithini wa maundo maravutia utongoria ukuria wa matura kwanja kuria matura ali ni mwona neti ya nagikiro kinele mwono
1: ya mbeo mbethe
2: angwa kurusi ya ramisi wana kule
1: olokarao wanuise wana kule olokarao kurae wanae ganona mara ya keda onde batunguka kurae na namba ya ganona ya mbeo mbethe wana kukoro wana kuina mwe wana ndeshe kanani mekile kampeini chika anginya pisa siya wanaya tia ndo wengi mwona mara mesi kule olokarao kwa mwono raro mire kura kura ida tu
2: betika nagigika orkarabai
1: no dasa motakwe gwiria ginya gi ango wake ure umagira mungetho
2: o tondu si ango na tata na kazi ntata
1: ok tapo tiga nia na tata tonu akoro e mundu ure wako na mwiriri ya gure njawe
2: ukamati Oh,
1: kata
2: tanpa kalau ada emang. Nanti aku tidak
1: mana
2: mundu.
1: Mama,
2: mama mundu nuah fata.
1: Mono, dia nuah fata mono by the way.
2: Oh, kata tidak kula ya mama aku.
1: Ay.
2: Mula kene guru nanti.
1: Kui kira lo milih itu, probably ni yang kemu ya muka. Nalu mundu we
2: ngene ke mundu
1: we
2: usiai mama we tepie pie no na ngole maka twali na ngia maundu ndonge mete kiasio ndonge tike kura siao
1: eh uno raro bire kura ida to ke se komu ke ngi maul constitus 70,000
2: more than 70,000 no rage di ti no rage ni historia ke de no ballot paper
1: no is that an achievement
2: yes a big one
1: ere twali akere gida ba
2: baro tri pipa
1: kibri kia kira muvire ta kithura no ri ikara kini to tiga ko kwalia mono I musi njubiri ni era na kitegiki kia ur karau
2: ye he wana wana kora di kora sa
1: ruo mararo mire na ri aki ri 98
2: kiama
1: Okay, nikio kira ina incumbent.
2: Yes.
1: Kore na kutheka leo?
2: Ika. No. Jina na kutheka.
1: Ika nalia 98. Angia kia maire. Chona kawa maangera kinyiria kia maire. Kwa hivyo 200. No, I mean, ni makovata la maso ke mbarangi nyo.
2: No, tenwa si onde tu na kumbwa mdo na angu vya siale ni nyingi mono. Mbwa ndo kabutiro yo. Izo ngovia si onde tu na gandune kusia isia.
1: Olera ogo.
2: Hai, izo ngovia ba isia makiri ya mau.
1: Olera ogo, kide dia kuiride kwe anumata ande giro hano. Kwa kwe na modo di, mwera kwa ngraund hiena umo tongolia. E nyamule nawe. Mutenya wake thurano na wa resort nilio ameti akimera ni ngwenda tuthie party. Kimauria ndumirite mbeci chonde kwika campaign mushoge munde munde zire kura less than magana matatu. Chief campaign ni kwa mbere ruwa nake to nike waturaga na gasorokan kau kan ground ye nawe mutongoria.
2: Ushiriki wa vesa na revolt yoria maundu mavana.
1: Ee.
2: Age kwatia.
1: He lived to tell the story or to narrate. Rewe, tumbe tu magari ne daina.
2: Tu magari. Mudikereria huyu avata makiria nura kedo ni mama ji tukimaga.
1: Rua na okara kurai na mbeo mbithi.
2: Maraikuo.
1: Maraikuo.
2: Na ingi ni mago koro maikuo.
1: Na wana ingi ni mako yumiria.
2: Ni mao kewega na siya asasia dhangaya. Na siya asasia na agenda siyo kinyaniria na maondo. Tuku galiri. Maoma. Mbuga makuwa wache story za nini? Za?
1: Story za jaba.
2: Jaba. Makoro mairiru tu. Mao kema tuwele homa. Toni marero ole maondo mavana.
1: Ya, ya.
2: Mutikiria thank you nudogo sagura kamime kawi more FM wavata muno watu dikagiria vao ma aga kokoro wevo watu dikiria tituka sokiri nganga dawe mundu monini muduri mutumia muonde tuka mkongura mwe wavata makiria ginyegia mwede nyoro siti mgotu mwadi tukisemani avaro siti kaugati
1: goodbye
2: god bless you
1: ni nyakwa kade
2: oh nyakwa kade
1: no kethia kore mogwe wana mogwe wereli nurambiri te kete kai muno boya na mamakanisa Rizikani ya iando, netoradhi masakai na mavaya kwa erinja njami wa mwadhenya
2: okay.
1: Kumadha kenda na anudhusia nondo wa madhiko na madhiko ni njuma.
2: Sawa.
1: Alright.
2: Nika Kenya.
1: Together.
2: Tuzo kere ringi.
1: Yeah.
2: Goodbye.
1: God bless you.